0: only station with good vibes. 011 Radio.
1: 011 Radio.
0: The Pulse of Josie.
1: The Pulse of Josie.
2: Ano niyara? Wasi kar sa papira.
3: M4, kumula makokolo ma.
2: Yung, that lake na ka-steal the car.
3: Unin ng gusto ay lakas ng kinsa lento.
2: Bakit yung? Meneer van der Merwe.

0: filters, no fuss, just 011 radio, the pulse of Josie.
1: Ile shumele metso e robedi hantle fela mabedi metso tso pele nna le wena re kena hore nya robedi 18 before 8 house a tswa kena ngwane se dumela dumela ntja mmere a amohela ena ke the pulse of Josie le wena ile ngore ka nnete o tsile ngwana jwale o ya mo ya nteng re a leboa renkile tsohle se rena le sona ka nnete re leboa ho mena hani jwale le gotlale phahameng la Western Cape Litlo mamela jwalo kono mona kopo ya mo president ntate Cyril Ramaphosa ka jeno mo ba batlang a batlang hore section 89 mabapi le ketsa halo ya phalaphala e behello ka thoko tsebe jwalo mo president mona o ya itseka mona re tlaleo ena ya section 89 ena e amanang le taba ena ya phalaphala ara e ha ke swaye ke bellwe ka thoko hanyane tlaleo eo mamedi o hopole hore ile ya fumana hore hona le bopaki bo mmatla bo ka supang hore Ramaphosa o ne a ka nna a tlola kano ya hae ya ho sebetsa le e le moporesidente mabapi le boshodu ba $580,000 polasing ya hae ka mane ka phalaphala e belabela ka Limpopo. Jwale, hopola hore ka selemo sane sa 2022 ka December, National Assembly ile ya vote kgatlhanong le ho tswela pele ka katleho eo. Empa mekga e meng ya bohanyetsi ile ya isa taba ena lekgotleng la molao wa motheo le ileng la qhelela thoko palamente qeto eo e nkuweng. Mme ya laela hore impeachment committee e thewe. Mme ka July lekgotla le phahameng la Western Cape le ile la dumella kopo ya Ramaphosa ya hore ditshebeletso tsa komiti di emiswe nakwana ha ntse di phepetsa tlaleo eo. Mme ka jeno lekgotla le tla mamela taba ya hae ya hore tlaleho ya boyo hore na tlaleho ka boyona e behellwe ka thoko e kapa tjhe. Tabena mamedi ha e sale qala ka 2022. Ha o no hlokomeleya hore hona le tjhelete e kana ka $580,000 e ne le kontane e utswitsweng e patilwe ka soufeng. Plasing ya presidente ka mane ka belabela ke phalaphala plus eo. E dikgomotsane tse dinaka tse kgolo. Jwale taba ena mamedi ka nnete ha e sale e le ho usana hodimo le tlase ka yona ka selemo seno sa 2022 mme re a hopola ka kgwedi ya December ke mo palamente e ileng ya qeta ke a hopola African National Congress maloko kaofela ba hanana le hore tlaleo eno e tswele pele a tho yae ha e ke beelwe ka thoko hanyane ba vouta ebile fela mme Nkosazana Dlamini Zuma ile ra nna yena yona ke dumelane le yona fela mothating ona ka nako eo ho ile ha thwebelwe ka thoko fela bo EFF le ba bang ba ile ba tswa ka nnete ba lata constitutional court ba rae khona banna dintho ha di tsamaye hantle ka palamenteng bana ba ANC ba sebedisa bongata ba bona ho pata bohlaswa kapa ho thibela hore bobodu bo seka ba bapepeswa moporesidente o tshwanetse hore a bewe ka tlasa kano e itseng mme a botswe dipotso a arabele hore na sena se etsahala jwang polasing ya hae mme ke moo hee moo ya ba constitutional court hore ha ho thewe impeachment committee e thewe impeachment committee ya ba ka July presidente o re banna ha o ke ho engwe hanyane ho ile ha engwa ha to September ke September ka jeno jwale re tla utlwa hore na di tla tsamatsama jwang fela ke lakatsa utlwa maikutlo a hao wena o reng o di bona jwang na o nahana hore moporesidente ka diteko tsa hae tsa hore ditaba tsena di emiswe o tla o besa o tuke kapa o nahana hore ba ntseng ba leka ka nnete ho hatella moporesidente fatshe na ke diketso tsa hore mohlomong ba batla ho mo tlosa kapa ke diketso tsa hore o tshwanetse hore a arabele ha hona motho ya ka hodima molao kapa wena o e bona jwang noto supahlano mamedi nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela ke the pulse of Josie.

ka thaba mabedi nka ukwa monate nka tsokere ya haholo ha o ka ntabela ka voice note ke a hola ke na le kgweditse thago jwale e ntse ke kopa ntho e lengwe ke re voice note ke a bona batho ba kena nnete ba typa ba lahlela ke a leboa le ho Facebook mane ba kena ba lahlela ke a leboa fela nka thaba haholo nomoro ena ya 075 132 9986 ha o ka e sebedisa bakeng sa voice note nka ukwa monate mebile le radio e tla duma hantle ebile le ditaba ga tla dutlwa hantle ka mokgwa batho ba di utlwisisang ka teng wa bona ha e le wena o buang ka lentswe la hao le rona re kgona go utlwa maikutlo a gago hantle ka mokgwa le tsela e leng gore o a tlalosa ka teng jale ha e le nna ko o ballang moo ka nnete ya modimo e ka go jale ke kenya di-emotions tsa ka gona latlhela voice note thabo maseko a o kene ka koro ka monatlhe a re ke nagana gore Ramaphosa o na le tokelo ya go ya lekgotleng ha e ba a dumela gore tlaleho e ne e sa nepagala empa qetellong lekgotla le tshwanetse go etsa qeto go ya ka bopaki naledi gatebe ka Thembisa le yena a kena a re batho ba tlwaeleileng ga ba fumane monyetla wa go baleha boikarabelo ga ba ntse phoso baetapele le bona ba tshwanetse go ikarabela ke na ledi gatebe ore tabela ga monatsenate a lekamane ka Ivory Park ka Thembisa na mamedi o naana gore batla o besa o puke kapa ntho e fela ke go batla di-political scores kapa ke dintwa fela tsa sepolotiki ba bangwe ba etsa jela fela ba batla o bona ntate Ramaphosa a tloile mono gobane yei wa bolwantsha

0: Logged out of heaven ke lena la go shaba thong o ke ka mogelo rena pele e ra loka ka gona Bruno Mars na pele go tshere go shishi fela mo la metso song e ka bang ele so metaro fela rena pele re ke la mo la iringela ya bone magage go pula re ka re ga sekhutlwana sa rena sa ringa ke sheng nomore rena rena ya magala ke 0751329986 ge lo re gona motho le gore o rata go ka e go kaganya le yena fela ga o tse bo re ka mohumana ka tsela mang na po dira ga tshe go mo rengwa le voice o rengwalele molaetsa gona fa go letla gona fa letla ka lena rena la WhatsApp goba o ka romela VN le yona voice note gona fa nomore nye re fetsang go fa yona na pele rena re tlo hlakisha taba ya gago ga botse thui re tlo itsoletsa moyeng mo go go ka diragala gore re khumane motho wa gago e le gore o tlo o mohloka ibile o tlo o rata o ka ikopanya le yena ke re re tlo ga re tseba ga botse gore rena re fa go direla wena jwale sengwe le sengwe se le gore wena wa se tlhoka re tlo dira ga botse thui gore re go nyakela sona go ba go fitlela o se khumana re gatela pele ile ka la boraro magage re ipsina le tjatjikile tjatjila pedi kgodinyela ya stemere 2026 o motla ba butsa rena go tlabiwa gore kgodi ya September feletse e bitjwa ka stemere ke ka mogelo gore ge re rata gore ba le bongkhono bokoko ba gone gore kwa ga botse ga re nape re nona paratisha le leme ge re bitja hotsa humana re September a re no re stemere re nape le ratwa mo dilong ge o tseba wa tseba if you know you know ke ka mogelo re go ka gona akere
1: you are listening to 011 radio the pulse of Josie
0: re tlo bo le dishana na lwana ka ge le re tlo ba le hlogo le dishane le re tla ba re theng go lla ge rata fela metsotso e mehlano go itjola iringela ya bone go pela gore tabele seripa gare e tla ba le seripa sa bobedisa lenane go la the afternoon take over tjatjin la le khono go mo go pela gore ga jwa le re sa le mo seripeng sa rena sa pele lenane go ga segale le thagogile jwale magagesho le tsebe gore tje dintšinyana di sa tlo latela ka fa ka ge le re re shetse re tjwa ka fa le tropong kholo ya Pretoria ba ile gore ke gona ba lighters ya le mo dia le mo etsa bona ga jwalo na pele tsebe gore re shetse re tjwa ka fa le Pretoria mo le gore na pele re humane tshedimuso kuduka tshela tsa mebileng re humane update go tswa kwa la Tshwane Metro Police Department go mega jwalo e le gore lebeletse ka moraga e riela bone ke tshedimuso re tla re humana go tswa ka fa tropong kholo ya Johannesburg jwale re re go ba otledi ka moka ba ile gore le ka gara ga mebila ya lena le ya otlela ga jwalo na pa le lateleng melao ya tsela go me le tloga le lebelela gore tshe ka moka di sepela ka shedi ka fa gara ga mebila ka gele gore maikarabelo a rena ka moka a mo gore na ba otledi kudu le ba ba le ba sepela ka dinango ke bolela ka di pedestrians le bona kere a kere fela re ba lemoga ga bantse ba le gare ba gabola gabola ka fa le mebileng jwale re fane sebaka le bona magagesho re a tseba gore ye ke yona peak hour ke yona nako ele ya gore bjano rena pele re ya goroga re ya magaeng re bushe re kopana gape mishumong ya rena go sasa ba ile gore le sa theogetse ke le rolela mengatse ba nna bagesho rena le lena re sa tloga re tsentse mogomati meng re santjana re shoma le tsebe gore re tlo shoma go ba go fihlela ge ratha iri la ya boselela ke na pele go topela yongwe fa go tjwa go yena DJ Dliwa tla go yena re ngomso mraga fa rena pele re tlo ya ka fa le ga shong ya ditaba ire ga re bua ya bele re go thengkhulela ya letjatjela le go no hlogo pledishane le gore nna le wena re tlo swarishana ka yona 011 ke yona the pulse of Joseph go mo ka re ga lana ne go la the afternoon take over.

0: Culture is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Josie, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Africa ka bophara kae ka bakae mo e le gore ka ba e le gore re gona rena badudi ba naga ya Africa borwa se ke sona sebaka sa gore nape re ipsine ka meketeko ka go fapafapana gopole gore ka letšatši lela la 20D ka letšatši lela la di-21 September ke letšatši lele gore napele ke holiday is a official holiday ka monageng ya Africa borwa mo e le gore re tla ba re bona batho ba apere ba kgabile ka megabo ya bona ya go fapafapana jale le wena o nape o bontšhe o checka ga tshweno o bontšhe gore na wena o mang na e ka ba e le gore wena setso sa gago o tloga o se latela ebile o tloga o tseba gore na wena ka setso sa geno ge go wa go apariwa eng le eng na gape ba theletse le gopoleng gape gore re le tshepišitse gore fa go the afternoon take over re tle go ba le direti re tle ba le batho ba ile gore ba tlo ba fa bantse ba re fahlosha ba re sedimosha ka sela le sela ge kgwedi ya September angel gare e gatlampana re tle go ba mema ra ba le bona ka fa gashongwe gape o tsebe gore le mmino e tla ba e le mmino ka moka mmino ya Africa ye le gore tla ba re raloka mo moyeng go tumisha gona le go keteka bogwa jwa rena re le ma Africa ka ke le tshepišitse gore go sa sa re tla ba re na le yena Lindiwe Mswengane yo le gore o tla ba boledišana le rena fa e le wa mathomothomo ka gare ga the gospel face day ya rena e le gore napele ya launcha go sasa jale napele ke go tlo go topela ye nngwe ya dikošana tša gage tše di bosana bosana je e le gore go sasa re tla ba re gaga ba ka yona bangwe ba re a ke sepiso ncwane bangwe ba ikotsitša gore a na ke mamisa yo re tla ba re na le yena go sasa Lindiwe e zibongo sefanele
2: Monday to Friday,

0: is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Bale ba kantoro ya magistrata gopola gore advocate Tefo o bonagetse ka fa le kantorong ya magistrate ka kgola Johannesburg High Court matjatjinga mabedi a go feta go ya go yo emela Kat Madlala Kat Vusimusi Madlala jwale ona pile go bontsha ga botse gore tjatjela mabane ka ge le gore advocate Tefo o emishitswe gore a se ka hlola a diragatsa jwale ka moetape ka jwale ka moemedi jwale ma tjatjile la maloba ge re bona a tswelela ka fa le Johannesburg High Court bile ba le ba LPC bana bile ba re no re rata go ntsha a warrant of arrest gore malesela Tefo ana pile a sware jwale re na pile re lebeletse gore ka ba le re na go iwa kae go diragala eng ka mo na o wa ga Tefo ka ge le gore re tloga re motse ba ga botse gore malobanyana fa a be re mona ka KCL ya Senzo mei wa beli o mongwa batho ba ile gore bana pile ba gatela pile ka yona KCL jwale moraga gore a emishwe e bile a be a emishwe gore a ska hlola a emela molato fe ka paofeng go ba go fitlhela nako ye itseng jwale re bone tjatjila maloba a na pile yena a emelela a ya ka fa le gorongholo ya tshekelo go me a tloga a itlhabarile ka ditlhabara tsa gagwe fela re dumela ga botse gore tse ka moka ditla lokishwa ka tsela ya semolao ka ge le gore le ena monna o wa ga Tefo ke motho wa molao a kere jwale tse ka moka ditla diragala ka semolao gomme molao wa tloga o diragatsa toka go batho ka moka go kgotsofatsa batho ka moka badudi ba naga ya Aforika Borwa magagešo le ke lenanego la gago ke lenanego le e le gore lena pele le go fa tshedimoso nako le nako go na le lotse dintšhinyana tse e le gore di a tswelela reno fela re topa mola le mola gomme re na pele re go sedimosetsa tsona ka ge e le gore re tsebe ya gago ebile re molomo wa gago jwale wena mo e le gore ka ba le gore lotse gona dula o tseba gore a wena o bolokegile ga gona selo se e le gore o ka kwa ba re se diragetse bekeng tse e fetileng o se kwa gona jale gobane rena re fa go direla wena re fa go tlisetsa wena tshedimoso re santsane re ketima re le ka gare ga yona poledišano ya rena ya letšatši la lekgono gopola gore mo metsatsong e lesometshela fela re napile ra e fologa ka ge e le gore napile jale re tla ba re tsena ka fa legašong ya ditaba e tla re moraga fao ya ba e le gore napile re gatela pele ka lenaneo re tsena sekutlwaneng sela sa o gonne jwang mo e le gore jale re tla ba re lebeletse batho ka moka ba e le gore ba diragatsa dikgwebo baragwebopotlana ka moka ga lena ka ba ile gore o dira kgwebo efeng kapa efeng ka ba ile gore o pusha trolley ka ba ile gore o diragatsa sengwe le sengwe se le gore wa se diragatsa se le se go kenyetsa lešokotso ka potleng re rata go tlobolediana le wena fa kudu re lebeletse baswa ba ile gore ba gare ba iteka ba tle ba bolelele rena batho ba re botse gore ka ba ile gore na ditlhotlho tse le gore ba kopana le tsona ka gare ga dikgwebo tsa bona ke tse difeng gape-gape re dumela ga botse gore le ba ile gore ba tla ba leletsa ka fa gašong ba re ngwalela melaetsa ba re bontsha gore bona maikutlo a bona ke a mafeng ka dikgwebo tse e le gore ba di diragatsa ke dumela ga botse gore maikutlo a bona a tatloga a gola baswa ba bangwe ba e le gore ba gare ba sa iteka e sa le ba bannyane ka fa industry jwale le tsebeng gore tse ka moka re di dira go tla go thusa wena go tsweletsa wena le kgwebo ya gago gore o tsebalege wena sa gago gore se e le gore tlamehile o se dire ke o noletsa fela ke gore ngwalela fela mogala ge e rata fela e reng ela ya botlhano ge e le gore wena o ra kgwebo potlana e ka ba le gore o dira kgwebo efeng kapa efeng tseba gore se e tla ba e le sekutlwana se e le gore se lebane le wena jwale ke nako ya gore o ipapatse le wena o tle o kgone go tsebalega le wena o tlo o be senatla o tlo ipeta digara mo ke mo go 011 ga re gete motho go ya le ka mmala ga re gete motho go ya le ka leemo la gage goba go ya le ka masheleng a gage re lekantšha batho ka moka ga bona ebile re bolela le batho ka moka re sa gete goba gona go fana ka favor go motho yo mongwe 011 the pulse of Jozi.
0: You are listening to the afternoon takeover exclusive on 011 radio the pulse of Jozi. The afternoon takeover. Take, go. The afternoon takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive time radio.
1: O go bolo gore sa le go dimaga yona ile gore ba le dishana ka yona tjatjeng la lekhono ye la ke rileng wena kere mathata a tseleng ga ba petswa le bophelo bya ka gae jwale ke napile ka tla go yena kare go dula kgole le moshomong kare go yena kare nna o ka gona go dula kgole le moshomong wa gago mo ile gore o tla humana ile gore nako le nako o lefela chelete e telelenyana chelete e ntshi go dinamelwa tse ile gore dinapele di go fihlisha fa o shomelang ona goba o ka kgetha go dula gaufinyana le moshomo wa gago mo ile gore o tla ba o lefela masheleng a mantsi ntshi fela e ka ba a walking distance go tloga mo tla bang o dula gona o ya moshomo wa gago mo go dilotsetse pedi tse ke rata go tseba le go kwa maikutlo a gore na wena ke efinye le gore bona kare e ya go suta ke efinye le gore wena o feta ka yona tsa tsena le hono e ka ba le gore o rata go dula go le moshomo wa gago wa lefela dinamelwa masheleng a matelele telele goba o rata go dula gaufinyana le moshomo wa gago wa lefela fela masheleng a matelele mo dulang empa wa ikela moshomo wa gago ka maoto o sa hlope motho ebile o sa tshwenyeke selo tsatsi ka tsatsi wa itshumela o iketlile sometimes a ke lena la koša e le gore napile gore a lokela.

0: ngidube gona fa go 011 the pulse of jose mo go afternoon take over ya 011 e le ka laboraro nako le a rena bile e re metsotso ke lesomepedi fela 12 minutes after the hour 17 re nabile re mo karolong ya rena ya bofelo ya lenanego la rena la afternoon take over tšatšing la lekgono e le ka laboraro magagešo go bola re ke letšatši la pedi kgweding ela ya september 2026 re nabile re ya goroga ke lebeletše faka fa le mebileng ke a bona ke lebane le yona M1 ke a bona ga dintše di le gare dintše di ya godimo lefase go bontšha gabotse gore hawa ge e le meela ya sephetephete yona e tloga e sepelega gabotse ka fa lego la M1 South M1 North gare ga Woodmead and Rosebank ke dumela gabotse gore ba e le gore ba otlela mo lefelong le le jala ka leo ke dumela gabotse gore ba tloga ba bolokegile ka ge e le gore go tloga go sepelega gabotsetlhe wena mo e le gore ka bele gore gona o kanetse le wena wa re leletša o kanetse wa re ngwalela wa re botsa gore ka bele gore naum pharakano e napele e sepela jwang ka fao ge e le moela wa difatana ga ona o eme jwang gomme re leboga kudu ba le ba Johannesburg Metropolis ba e napile ba refa ka boripana gore ka bele gore di fetogile jwang ka fa toropong godi ya Johannesburg gape le ba leba ka kwa go la Pretoria ka kwa go la Tshwane Metropolis le bona bo Constable Baloi ba fetsa gore abela tshedimoso gore e ka bele gore na di sepela ga jwang ka kwa go la Tshwane jwale napile re tsene ka gare ga seripa sa rena sa bofelo mo e le gore re napile re butse karolwana ya rena ya mamoratwa o gonne jwang mo e le gore napile re boledišana le baswa ka moka ba e le gore ba tsenetse tše tša dikgwebo e ka ba kgwebo e feng kapa e feng re sa kgete kgwebo go ya le ka mmala wa motho goba go ya le ka sebopego sa motho re lebeletse kgwebo ye nngwe le nngwe e le gore ga jwale o gare o shogana le yona jwale re botse gore wena o kgonne jwang ka fa gare ga kgwebo ya gagwe mo gongwe ka maele a gagwe e le gore tlabo o abelana le batheletše go na le mosa yo mongwe e le gore napile o a thušega tšatšing la lekgono ka maele a gago jwale a re nape re dire jwalo gona fa go letlakaleng la rena la WhatsApp nomoro ya rena ke yona ela ya mehla le matšatši ya 0751329986 mo re napile re a bolela fela wa re botsa ka kgwebo ya gago ka mantšu a mange napile ke re go wena ke re ithekeišetlhe ke sebaka sa gore o napile o tsweletse kgwebo ya gago re tsebe gore ka bele gore wena o diragatša eng ka mokae fela re rata gore o tlo re botse gore na o kgonne jwang mo e le gore ke sona se e le gore ke tlhogo ya rena ya yona session e re le mo go yona ga jalo o kgonne jwang ke se e le gore tlabe re tseba gore re botsišana le wena ka sona gore motho yo mongwe le ena tla kgone go golega re gatela pele ga jalo ka sona sebopego se magagešo nna ke tloga ke leboga thekgo ya lena theeletso ya lena ke fetsa go bona fa gore ka nnete re tloga re namelela gore re ya godimo le godimodimodimo dipalopalo tša batheletše ba 011 radio di napele di a kgatlhiša jale re le wena motheletše botša le ba bangwe gore radio 011 radio e gona ebile e napile e ya diragatša jale tše ka moka tše o tlo di humana gona fa go sealemoya se sa rena sa setšhaba 011 re ka fa go number 42 Andre Street ka fa go la Sandton Wynberg Johannesburg re mo lebatong la boraro
1: This Heritage Month, we celebrate the richness of South Africa, a nation shaped by many cultures, languages, traditions, and histories. We honor the wisdom of those who came before us. We